ababa wa fe fe fe fe fe fe fe na kuma ne ete afi na bi mame Emilia nu yam sisi omo se papa yi wa me hwe ye nu aba ne dia chese ni e be sin is counting Jesus. Oh my God. Odum ne so ete abusua ni a doctor ka kire obiara me fa ntina fie ni awodi achinchin ayamfa no ni 34 years yare within 2 weeks yirabasa na yare ne ko ye nua ba na ka kire hospital ahodo a wabobo abobo o se hospital ba ko mu free wono mu scan ni ade ne ko lab ni ade na 1000 Ghana ne ko 10 million titis kano 10 million titis kano ano ni yaka na sense oba captain Jesus na ohwa kwanchire ne nioma arade na modi fo so e de chekwa eh yanka odi fo se yanka oba na ni ma sense o se utua na so arade se o de na cheyen arade tu miso hey.

0: Awafo nyame hyerawo.
1: Amen.
0: Sa wa benchia mo webi.
1: Yes.
0: Sa bibinti na sa obon kwanti ko hwechi a. Pacho ukọ ene wo ba ye ba ko pe.
2: Amen.
0: Udu ni sa wo san wechi aba ye ba ko pe.
2: Amen.
0: Why late kura 3 o'clock obo 4 na wa ha no. Na mo prophet Isaac of Osun Jimade e. Obetna se 12 o'clock. 12 o'clock. Na metia manfo asem. Ama kwankyre.
3: That's right.
0: Ah, kopim se no num ne fa. Meso Mike no. Tre won sa ye na ma.

0: And then so eh da fofra oba de no biache ya
1: 104.5
0: say the oba de no somaye no na dwuma eh mse mprepi ya na nipa bibi free say one more omugina asori dem na om the bible kra omunkwa na yinyame adwuma
2: okay
0: odi mse nipa bibi ni mse adwia na bade o ye oso yinyame adwuma
2: sa
0: nipa bibi nim
2: anya nsoma software
0: ah because you also nyame asoma o say ene and you may be a dofubi minimuno, fama omu, na emu omu ma, omu ni pedriano ensisa. Because on se, ya ni eka se, ye ni pedriano ye, nyanko pona sorry dan.
3: 104.5.
0: Adia ye nyanko pona sorry dan, na usi u dini ni.
2: Okay.
0: Enti, no me bi honda u ni mua, obede ni weti mi edi, nini.
2: Hey, secret part wa ye pino do.
0: Oh, se ni esibiti
2: wow.
0: ye no.
2: Wow.
0: Aha, inti ubi wa haa, wa ya adi ubi wa haa, adiena o ye no. Unimse, ebe men ni pedu ya no, wa se ni pedu ya no. Inti, ibi ya na, ni pebi ya menkane se, ni pa bibibi free se, omuna eyi nyamiye juma, se biyo asore dem, udi ya unkra bible wa no. Ibi ya na, saase mwi wa antie mfinu ho. Wa antie mfinu ho, na oti free ha, inti, uye nunye nyanko pona, edi ama ye se ye mfama. Bema waye mre ewo mpem se bema ye mre ewo mpem a
3: plan b
0: f a trasu mane ko echiri ma e affect e affect bema nko a
2: okay men na me bema waye mre no
0: bema wo waye mre no
2: enka me nko a
0: waye mre ewo mpem no enka bema nko a
2: na ho abim de ka no
0: edie na ba e trasu kwa ma afi etimi e ma bema no dofo a wonene wo ho no
2: okay
0: a wonene edi agro ewo mpem ewo sa enhiemu abetumi ama be ma yemre be ma betumi hu so yemre no
2: okay
0: e ma e affect wo no ndi e ma bibibi enso so no omo so ya affected because be ma yemre wo mpem a oso so e yade a sebiu e be koso na ma nkita hudie bi aba hode anigi aba
2: okay
0: na sadi koba se ba kon ayemra e chese dwumadie ni ntumi nkoso yi
2: Oh, okay.
0: Ebe koso kura en koso yi mfa enigi a wose eba no entimi wi peye enti basa e ana e hadwe enti bu nse ne ma bibiribi enichi bu
2: okay
0: ah ade be ma na yemre ka edwe na ba ka be ma nkwa yemra nka oba de nka wo de fa ho be ka wusim se se be ma na yemre na so oba bi tumi kasa wo ho a wo de obeya me de wo so kura de na wo kire ye ho aduro ena de ni tumi sora no pa tumi kura bu be ma ni chi ena ha ye so mu na je mu na ho ahwan afi obi kura tumi bu tumi nyina
2: na okokra ekwachia na wo nyase
0: okokchia no utwam
2: na nyame
0: am pata na se u nim na okokchia no Moso kramu mu yasu mu penchado do.
2: Ah. Eri na ba
0: ayasemu. Enti sa ohawo a eba mema so ma omu yemre ompem no. Ya na enipa bibibi free se eye e mema nko a.
2: Okay.
0: Nanso no extra so e ma no kupie se won mu ben sa ememen ana mema o ma yemre ompem no etimi affect wo mu. Eba mo fra mpenyimfo nanfofo even abusuafo enyinaa no itumi affect

enye ubi enye emergency honmo ana womo edio mani etire mo honmo eti nipa no de adoso abuso eti enei no enye uko piemo ewo honmo a enipa no bi de dafo mo a eya na ni anyai pa ubi anka oyare a wakwa kwa jayare se beko na jese obia fomo a na jese enei ne ne kanu akwa kwa ye ka 90 no womo sirempanifo se womo ntoto nyoma na uyi bedre ene sanyoma ne kura every honmo a ayade a machines ya hodo a ene a nurse fo ene doctors womo ebehwemo ade a huzo yade no ehya hanti eyempe anu adroni no womo tese ayade a machines no ebi ni honmo ntie nei ama womo dwumade no a womo ayew honmo no ne ye akwakoye ya pa enti womo sirempanifo se womo nto anamo na enei ene biaye honno tese womo ho entumi hehamo na entumi emfa ne ntuma pa enso entumi emfra na eye sansem ye mu ana womo kirese ayade hadwene pa enti enei se aban ento anamo na wamomo akadia nom ni adiade behiom no ya dia wahwe ya na womudwumadi a womako hu suku a womozio mo ba ba yomontin so wahwe ya na womantumi anase ne pennom antumi enwie paye na womochese madam a wono eye hospital no ne manager ye sister Georgina Quincy ehn woni ono nso je microphone eka se ye na wotrese womo mpese dati bino yebe ye slogan bisa hain asa hospital nekura no ye di nipa eba honu mwa bedi eni ho enunti ama ayarefo edida fomu anum ni adia womo mpese sa title no ebeda omusu enti eneyi womo sempe ni fo ankura ankure enye e companies ya hudra kakure uo mboto mwa mube tumia buwa MDOs mwa monsha baya siya tese monsu mutimie di jumedie wo mangan hano wamo sese momo modine na wedie mkutujwe gufo msa dansa yam momo modine se enye bibika kra kra nwa mube tumie di aso masine na ama ha sa hospital yi etumie ejan naso nuna msume neyi wamo mbe tumie aja kra mkwa na eneyi bibibia enzo etumi ewie paya enyumre yi medibi aba abesomo plan b fm nio yo enyumre no sia bre makanika sia no asugusu a wuti a menso manu gusu a me kan ede ema wo na senenso se enyumre ya dia medem ewo facebook abefont interview ne so anya bomodene se ne tie ni like na share na jawa drink chendo fatu webre pemu no meje bre na makinkan ni na kama kama etumi adia mo wo fini kika bia enso entumi embemu a na abusua meto aso dia mam dia mitufa na makọ akopiemu ewo kintampo na emprempra meno kasai ene yase ene ahumati ya yase arehosem a esi wo honmo na nyazem kitoa na enso eneyi wo mo tese beye se 8 pm honmo ano ediba besi eye 12 am no enyazem kitoa yase eye fuel tank bi tese ofri hin so kon hin so ofri hin fa nebo waba ya yase omo hon mo mo ti gbum wo mo ko hwa ene eja na demu a tese ezi ya tese ene wo mo fa nipa mro mema mro ko ba ni se so de ene mema ne hu na mane ey e mema mro mema mro jese e mema nso be pie mo ha na tese akwakwa hadwene se ebia ya mfa fun na ya mfra fire service fo na wo mo be pie mo ho medum janma yase sa jese kentampo eria ho ni nanu fire service no a e wo ho no mo no womo kaya womo didi dwume betu wa wa wa wa be pim honu mo di nsua ba be guzu anno eya de ateze womo kirese asei ntino eya na akwakwa hadwene pa eno na mso menei sarwa husem ni si yenno enya de a enei empo obibiara tumi ba honu mo se wo ba be dum janno enom ni ade a na eno na mso menei enye timemfo mo honu mo no womo anu demu a womo suo na ezu a womo su ni na ne se ye hwe sa bia ye no a eya bia ya very very busy eya judge se enyoma ko na ba sa na se ko ba ne se sa bia ho no mo no fire service adwuma di a womo di no womo kaze womo di bedwuma no sa sei na se mpenifo antutu anamo na womo anye no yi a wahwe yi a na da ti bi no akwa kofa hawo ene oyene bebre no a enzo atumi adiaba na womo